Ari sinak piga kay pachapi yashay mi katikushkangi chima makuna yakuna ima sinata kay Mashi Jose Ch-

Chusku hatun pacha pichka chunga kinsa chinilapimi paktakushkanchi mashikuna chusku hatun pacha pichka chunga kinsa chinilla kunanka imashinata raimi kuna paskanya paktarihushka raimi kuna maikan ayakta kunapiga kuna puncha charingichi maikan kuna ka kuna puncha tukuchihungichi mashina paska kaya puncha kuna punchi mashina paska kai pachapi imashina taki kunaumi yale hunchi mashikuna kankuna sumaglia uyasha kati hukpika nyuka kaimanda ga kankuna tushusha kati ngapaka taki kunaumi pakta kushkani mashikuna sinakpika alilia uyasha kati paichi imashina kai tuta mantari kankuna sumaglia uyasha kati ngapaka